0: ngoro ĩno mwĩhoko ti itherũ wee wĩ mũgarũri bata wa kũhoya ciandĩte thaa 11 cia rũcinĩ nĩ gũshift atmosphere nĩ gũkoragwo kwĩna atmosphere rĩngĩ na rĩngĩ ĩritũhaga thĩiniĩ wa restoration wageria gũcokereria ũkaigua nĩ kũremire gũcokereria ti tondũ wa kwenda gwaku kwenda gwaku ũrenda gũcokererie no ũkaigua itu nĩ rĩritũhire mũno itu rĩraritũha nĩkĩ ti kwenda gwaku na ti kwenda gwa itu nĩ tondũ wa mbara ĩrĩa ĩkuo thĩiniĩ wa kĩroho bata wa mahoya nĩ gũshift atmosphere nĩ kũgarũrania itu nĩ gũcenjia maũndũ nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa itu rĩrĩ iritũ nĩ kũrĩ maũndũ ũbatiĩ gwĩka declaration ũkama declare na ũkama decree ũkeĩta mũrathime ũkeĩta mũtorania ũkeĩta kĩambĩrĩria no ti kĩrigia ũkeĩta mwana wa Ngai ũka declare Jesu Kristo kĩrĩa gĩatũmire athĩnĩke nĩ tondũ waku niĩ nawe nĩgetha tũkagaya muoyo na tũtonete muoyo ũcio wa tene na tene twambe tũkenere tukenerere obi wa Ngai tukenerere muturire uyu Ngai atuhete maundu macio nimo tudikreaga na tukadikri thiniye wawetekio hinde iria itu lilituhete muno muno makiria ni wega ugekururia uyu ni ta mundu wonete thina toria wari kuo hinde ya Westgate andu matharaga mioyo yao na njira iria mangihota ugekururia tu wonekana ni kuri undu ungiteithika hinde iyo uritwo ni hinya kinya ha kaigua wetekio waku kayo tungumanete ne ihinda rĩa gũkirita hĩndĩ ĩyo ũrakirita Ngai e hamwe nawe mũno mũno makĩria na ngoro ya Ngai ĩkoragwo kana ngoro ya mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ĩthuthĩkĩte na ĩkorwo nĩ hinya Ngai akoragwo arĩ hakuhĩ nayo mũno no ũngĩaga gũtaũkwo ũguo nĩ ũkũhĩtũkwo nĩ ihinda nĩ tondũ wa ruo rũrĩa ũrahĩtũkĩra maruo nĩ maingĩ mũno no maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ matiĩtũgĩtĩra hinya nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa twĩhokete mahinda-inĩ marĩ mothe tũrwarorio tũrona gĩcoka kĩa Ngai kĩrĩ na hinya wa gũtira moritũ maitũ hĩndĩ ĩrĩa kũmĩte mũno mũno makĩria nĩ ihinda rĩa kwarahũka na ũcamba na ũkarika mũgũnda-inĩ ũrĩa mũhũtu ũrĩa mũnyotu kũrĩ ona mwaki mũrũrũ ũgokĩra tu ũkegogota kana ũgetindĩkĩrĩria kũhoya hĩndĩ ĩyo Ngai nĩ okaga hĩndĩ ĩyo mũcukani nĩ ahotagwo na hĩndĩ ĩyo nĩguo tũkũrora kiumia tũrorete mathaa marĩa mega ma kwarahũka kũhoya hĩndĩ ĩyo wĩtoro ũkomete hĩndĩ ĩyo wĩtoro ũkomete hĩndĩ ĩyo wĩrigĩtwo komaga ona ũngĩkoma ndũkariganagĩrwo nĩ kũhoya komaga ũgakoma wĩ ũtugi-inĩ wa Ngai nĩ tondũ wa kwĩrigicĩria na mwaki wa roho mũtheru mũcukani ndagakinyĩre maũndũ marĩa makinyagĩrwo nĩ andũ hĩndĩ ĩrĩa marĩ toro Ngai witũ arotũteithia cihandĩte thaa 11 cia rũcinĩ na ĩkahĩtũkia na ndagĩka ithatũ gũcokereria thĩiniĩ wa kũdikrea na njĩra ya mahoya twacokereria itanya rĩakwa nĩ atĩ tũgũcokereria na ndungata ya Ngai Pastor Mike nĩgetha tũmũrĩke ũhoro wĩgiĩ kĩheo na kĩrĩa gĩgwĩtwo rĩtana thĩiniĩ wa Kristo Jesu nĩgũtuĩke guo kĩheo na rĩtana kĩndũ kĩu wetĩirwo nĩkĩo tũroka kũmũrĩka mũthenya wa ũmũthĩ na wee ndũrĩ ũguo tũhũ nĩ ũrĩ kĩndũ na nĩ tũkwenda kũmenya kĩndũ kĩu tũngĩgĩtaũka atĩa tondũ twĩ kũndũ thĩiniĩ mũno twĩ kũndũ thĩiniĩ mũno tũtangĩtaũkwo twĩa thĩiniĩ wa ciĩranĩro cia Ngai nĩ thaa 11 na ĩkahĩtũkia na ndagĩka inya
1: Kiambu County kumalari okutia ngumo cia Shania mitabo ni 92.2 Gukena FM gaka ni gaitu ugugikia omuthenya mitabo ini ya Gukena FM thai komisia rusine ginya dinashara
0: kukwaidia muno makiria na makiria muno kakunye togeni nitwe nawe jitagwa jeri wa jega tora ne kinya dinashara siarusini
1: Mwehoko na kirigiriro
0: Dokaiguo kemaka vya na hinya na komereria no.

nĩguo umĩrie na ũkĩũro ũtukũ jemeri ĩtagwo cami mũraya rwĩmbo rũthaka mũno karikĩ rwĩmbo rwatũkinyĩria wega ĩ nĩ kĩhii mũndũ ũyũ agĩkorwo hihi nĩ onire kana nĩ ngima ĩno marĩ ire na ũcuru kana nĩ kathetie ĩrĩkũ hihi ekĩrĩirwo ya rwĩmbo rĩ na ũkorwo ĩnakũmerie ĩnĩ nyĩmbo thakathaka ciatũkinyĩria wega thaa ithano ndagĩka mĩrongo ĩtano na ĩmwe na nĩ ngatho cia mwanya mũno mũno mũno mũno mũno ndĩrĩ ũyũ ndeka haha nĩ yakũheana cai wa ciringi ngiri ithano kũrĩ andũ a mbere Charles Maina nĩ ngatho John wa Mbũgũ nĩ ngatho Peter Mũirũrĩ nĩ ngatho o ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo Ann Wanjikũ nĩ ndakuona hau ũguo Amerina wa Ngũi Mary wa Mbũi tuna mũndũ wĩtwo John Gioko tuna Julia Wanjikũ Peter Mwangi tuna Daniel Dirago tuna Jane wa Jerry tuna Boniface Dungo Peter Mwangi Franklin Dungo Tabitha Wanjikũ John Karanja Delphine wa Mbũi Jane wa Cuka Peter Githĩnji na mũndũ wĩtwo Michael Mwaura ona John mũcumarĩ yes ũguo nĩguo ũkĩhana rĩu nĩ ngwĩrĩte arĩa makũingĩrĩte gũkũ na hau kabere mehangie ihinda rĩao nĩ rĩathira no ũririkane hena drogo kagwĩka haha harĩa acio makũgeretie mũnyaka wao na harĩa kabere no nĩ ngwenda mambe marũgamĩre hau ndikwenda mambe maingĩre gũkũ kamweke gaka ndĩrenda kũhe mũndũ ũtarĩ ũraingĩra gũkũ yes ndagĩka ici ciatigara haha ndagĩka inyanya ndĩrenda kũhe mũndũ ũtarĩ ũraingĩra kũrĩa gĩkabu-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ũtarĩ ũraingĩra kũu mũthenya wa ũmũthĩ na mũndũ ũtarĩ waingĩra kuma rĩrĩa gĩkabu gĩkĩ kĩrambĩrĩirie andũ acio nĩo ndĩrenda kũhe kamweke na ngwenda mũndũ aingĩre kũu rita rĩmwe tu na ndagakĩrie hau nĩ ngwenda ũnyite mawatho na mĩtaratara ngwenda ũingĩre gũkũ gĩkabu-inĩ gĩkĩ kĩa loto loto bora we ũtaingĩrĩte ũmũthĩ we ũtarĩ waingĩra kĩrambĩirie ira we nĩwe ũraheo kamweke kamwe tu ga kũingĩra kũu rita rĩmwe peke yake na ciringi ciaku 19 ũkũgũra tigiti ũcio ũcagũre boxi ĩmwe tu ĩkone kĩrĩa ũrenda boxi wamĩhingũra nĩ gũkwĩra kĩrĩa ĩnakĩo we nawe ũgũthakĩte nawe ũrathakĩte ira-rĩ ndũgathake rĩngĩ kuma ndagĩka ĩno ambe ũhorere koguo ũnjĩtĩkĩrie twambe tũkaribice ageni othe as long as nĩ ũranjigua na wĩna ciringi ciaku 20 ũrabatara gũthaka rita rĩu rĩmwe peke yake ndĩrerwo hena andũ 200 makũheo iheo mwanya mwanya arĩ hamwe na mbeca

0: edoveni wao.
1: Mm.
0: Na angikorwo mwiretu uyu muthuri ni wake ri.
1: Mm.
0: Aga wedo thini wa mwena uri agacoka thini wa mwendo wa mwena uyu ngi.
1: Okay.
0: Ingehota gutara mwiretu ucio ndimwire atiriri aturia maru.
1: Mm.
0: Na ngai ni ekumuhenjira tondu gutire yuraga na ndikie.
1: Ndetukane na waigana koigana.
0: Ere ukayure na ekie.
1: Mm.
0: Na mwanake uri abie kurigirate.
1: Mm.
0: O uria nyonete andu makirigirate bururini uyu turi.
1: Na kada no yahota ukana tigwo matawaini ewi ko gweru gamete ugu.
0: Of course una hedera dagarire ihinda iritu ri.
1: Mm.
0: Niguo hota gucokia madamu wako ari.
1: Mm.
0: Gada ni yahuthirite besa ciari nyinge muno.
1: Mm.
0: Kuhe mutumia wene na ni mutumia wa mburi kumuhe besa kumukenia.
1: Mm.
0: No dakika ya mwisho gwacokire gukorwo gwikirirwo kwi gada iria.
1: Mm.
0: Tondu kioneki kiria ahetwo gia gutura ri.
1: Mm.
0: Giokire gigithira tondu giki ni kindu kiene woire.
1: Mm.
0: Na no ginya gicokerera mwene
1: ni gutunyara watunyara kindu kiene
0: na no ginya gicokerera mwene either ni gigu take time.
1: Mm.
0: Koguo no ginya gicokerera mwene either gikeka kana gikiu
1: koguo na andu aria matunyetu atumia na athuri mamenye no magacokerero nio
0: andu aria matunyetu atumia magie na ihinda iria wetereri.
1: Mm.
0: Tondu ngai ni arihagiria mundu
1: koguo no agatigana na karendi kau na acoke gwaku
0: ni agatigana. Mm. Na agacoka gukorwo ena ku ihinda ria kwirira.
1: Mm.
0: Na akora muthuri atamuvite onire.
1: Mm.
0: Ne acokaga gwake no akora muthuri ngi madam tucio ni amuvire oni ka muthuri ni amuvire ho.
1: Mm.
0: Ihinda riu itikoragwo ri horu aturuga na kindu nginya tene na tene.
1: We sawa sawa thank you
0: gutara madam ucio akinyire o hau na hoe ngai.
1: Mm.
0: Twana koma na guku kirima-ini tukihoya ngai atuhe njira
1: na ni mwihokeku ni ekaga guo
0: na ngai ni ekaga guo tondu ni ndanjurie ni rugano rwakorwo ringihara na ukangikiharirwo thimu-ini.
1: Mm.
0: Nirugano rungitoma nginya andu aingi mateithike na angi makorwo makiona njira
1: ni ngugwetha muthuri murata wakwa tumenya uria tungiteithia andu na experience yaku
0: ndina rugano rungiheha tondu ni rugano rwagere ihinda riritu nginya ihinda ria kwaga muoyo
1: sawa sawa thank you thank you
0: gira no tukumaga brother
1: thank you my sister no one undu uria uragerera kwa ihinda riritari muritu muno muno muno muno no ni nyenda go kaigua andu makiari ukaigua andu ona ni magereire nginya maundu maritu makiria no gutiru nduta utari kihonia kweru atia
2: gutire na uru mundu wito.
1: Mm.
2: Goko ni Herodoreti.
1: Herodoreti ni kwega fio
2: fio fio fio ukaria na thu ya ngoma.
1: Mm.
2: Wendu iyo onagira maundu
1: nie no riu ndindaga guku nguo ndihingirite guku ndiramenya uria kurathii na guku na gukunja
2: we nikole kiria nigokira tukiraga ii
1: na gukunja ni kuhiu
2: nigokira tukiraga tondu arume ri.
1: Mm.
2: Tungiru turora ri.
1: Mm.
2: Mukuga ati ni ai ucio mundurume ni gwicambia arecambia
1: ehe turaugire thiku ici tukaria kwaria ni kuhona.
2: Yes. Mm. Mundurume ucio uma hau thaici ri.
1: Mm.
2: Ona ni ndanagerera.
1: Okay.
2: Nie ndi thuya ngoma ri.
1: Mm.
2: Nie ndarutaga ifarua.
1: Okay.
2: Ngiruta ke farua na ngihikia mwiretu na ngithikwira kwao ngiuga kwao kuripoti.
1: We na mburi ene?
2: Ndina mburi ene nyumba.
1: Mm.
2: Na imagine mundu wito na mundurume aroya mwiretu ina mwana nie ndamuohete ari na mwana.
1: Mm.
2: Na akeririthia maithori ma mbaki akarira uria ari na thina. Ngakimwira niĩ ndutaga kĩbarũa nĩ ũkũmĩrĩria maica macio tondũ niĩ ndĩ gwakwa ndirakombora nyũmba akanjĩra bwana maithori ndaiguire ũru maithori hakuĩ manjitĩke ngorete mũndũrũme gĩtanda-inĩ gĩakwa na mũtumia
1: gĩaku
2: gwakwa
1: atĩa atĩa
2: gwakwa ndĩrakwĩra wĩira wa ma
1: ndũkũringĩka
2: hatirĩ ũndũ ndekire.
1: Mm.
2: Tondũ kwĩ ngai matu-inĩ
1: ndwekire ũndũ
2: aiya we tia kũrũria mata niĩ ndiekire ũndũ.
1: Mm.
2: Na tondũ ti atĩ ndingĩahotire kũmahũra nginya kũmũtema no ndĩmũteme no niĩ ngũthiĩ njera mũtumia ũyũ ndananyitwo kĩa hinya
1: asa
2: ndamwĩrire eka ũguo ĩ.
1: Mm.
2: Mũndũrũme ũcio ndamwĩrire eka ũguo na njĩra njega na ndũkanjokerie okire o ũguo ũthikĩrĩrie koya mudu mwiretu usio.